24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Amay nais! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woohoo!